mo ay fali ni judu suma yangi kombe na jima wele seku kalula nankama sigazo kalula nankama chekama lutijani sek keyboard.